sa mama ya no na telephone ya pa manga ile gana nyanga no kunga ngamuli na langori bai kilenya ani telephone ruko to lem kilu chui siki ila nanda ka makrindi ko ko ga nyungkinga yo ngamuli na langori ila ngi nyisa chimori ruko to ani telephone ema ke sa mesti sama hale.